Yoko bonyo oko mi bongo e. Mbanda yango wana aseki yo e. Yolo baki e. Yole kinga. Talaka na mbulo yo yo.